Nduma jamaka ndoko kongo nga mambu unja anga omiawa. Mbabu mwana pina nabenda na kumjaga. Mwana kumjaga kumanyangana kukubu kukumuja pinda jinga na nchikuna kumipata mia